0: Wanumuwa mbu, ituwa levi yango ni navanande. Eremu wano sikiliza niye kundi. Si wangali ya omuto kina sina shake mindu yoko. Echire rusi chichi. Isi chiriche na verahai. Omodese mene ibarete mitoki ya shake mindu. Aho hane chiviseme. Echocho vanduwa kwa merere. Chikia chavi. Vabe chisunga. Umati mwato kerikani wako. Na wabi hanaviseme umati.
1: Washinja. Mumbere. And you might know unde? Okay, wala.
2: Wasinja erimbe chinywa kurdu. Anduka eche handache no. Nje na mabulanga chirechetu. No mwaba ndiba ni mubwa mbubi angana ende kabila. Ndi wamabi enda no munande no undi tu. Meme eche somo chikachi imerera. Ndi wakabu wambu olu olu olu kesha eraluta. Lolu kesha agababandu. Mesiba libu wambu ebinduwe vye mukesha atunda. Vyo banduba kendi shenda nabi. Aba nobari atenga wa umukuple yabu. Ibo bareke aho bare korere chiso echirochi wendeke no mundu aende ina naturere busire risha ira uko mundu ko bikakanaku kundingibuti utiabye no mochinde omukandi kabila ndi mwaye singeri endano munande mwaye singeri endanaye amali yangoko akendero ko mibeko ya banande nero abe wabu no kamuba tamuya nya meri no omukandi kabila nduki situ aduka itsokerere moende miatsi kundi wamabi enda muruke ndi endano mushi muruke endana muwe kumbe wame ulimukari ukai emibere yabo area iyo
1: ewa kwa mayo
2: no butire abantu beri bakaletera umubwebwe watana maana
1: vala Evan mhm
3: omwati akalakalire ba honorable ni kuambo ko komwati wa malabi ko yu ni chendo sichangasha tusosumania ni ritusweja na ndi mwasi sto mwati ko ndambianwa na isale mutendero ni mwati omulwana mwakata hayo musik amabita hiyo moseika eshombe nesha mende disi wama shipokere uhunyumo kwa homo chande chumere chumwa masumu omo shangazi wa moseika mamu vore tipeti wa vere trengua asha tehira omabote mbomo hano hatu ule moseika na uzishaka duka ya patro fulani ule hata ole waka esipa vere mpokera kwenye kwa mali kanimubo muka lirie shofranga kabisa shoba atuera numbile mwa yetu nande kama reha Arumu shangazi mu mama shombo mbere bila tunono.
1: Shangazi wa Moseka.
3: Shangazi wa Moseka te monsieur.
1: Oyo shangata hiyo.
3: Oyo shangata hiyo. Ero tu de jour après mariage unabakia single. Omubila masangala tiko koma bya matoke kana ba maneria kwa shofrangi ba neshi. Ngoko Moseka are model. Se ba bere sheria. Nero balu ndirunga alwe chede sumena mariage na kabia. Rino ba namu kurakurana. Mubila nemu ata ndi babiri ni mbere yake. Nje tungishe luna shiala mkwirwa. Habi uwe dejur. Munzu buliraye. Narame kenyisi tulutuwa izole yomalo banzalo ono. Abasika babiri ekirani. Nero ebe handre. Engombo nyeve. Eyerere rano koyo muna shike. Are modelo moche handa. Naroma ya pokerebe endu. Kusudi. Moveri etu mwitsiicha. Naroma anongibu anete garso ugange. Isu wale seti mile. Kundibakato mekoko. Okobyobali ya heka. Kutosha mbu ure hibo ushiaru unikero komukeka.
1: Okay.
3: Garso ugangi ya behanda vya hekireni.
1: Okay. Millionaire.
4: Omundu waka sunokongo wa. Nubu kutune muandu. Nibu ambuwebe tambambuwebio benatula okumui. Embene yobu heresirebo hola mundu. Yomu sekono oyulia hola. Neru echiku icho mochiku hiba na vetu. Njena bero loko wende venu. Omoseka mana tarunga hiku waha hufasi fulani. Lakini ya bere ya biandambi. Ini yaka omolo mini yaka shishirini ya birike shoko njingo kubutuli. Muba musubulia waka mulushe lubumbashi. Abirisha bihika umumuyu wapo tembuenu. Neru wabo baba nduwa barenga hapo. Nomunduwa kabi ya mahola. Nga ni yuni lioneri ya mabe hola kukatambikano. Wa honorable mwabi munishi chomotia. Enosu yevendo viaye ni yetu tunamukaliwai. Nenosu ni yavana. Kandimu kaliwe ya mabisha atahibuwa kundiori ya chinatuwa kwa magetse. Mukata hula. Mukata shata hula. Shofranga shidwe ndia shetutuwe babere. Mwabashu kabere. Kandia nosu weyo emoshira yavana. Neru nienda na kare. Ni agenda. Na hono abere hula. Wana uti chinde choba karo ndelela. Na bere sungabanya ruo huta yimo macherumba mweria ruo huta mwe sese himba kaburi ko chita tumba kano o mwana wabo ine bidita hiwa ine abere hol abo ndi mo bakolere chingara omerera er nengeri obo bana mukol abo ne bandu babe okoseti milio yo mohebe ringa usa dollar be hwereri yo na omundu ni akande sungo weropo
1: sauti Alors, ngaringe kanaya aba uteshomba zasirenge shona chahanda chuba na mabetoleramo chuma ne bindu bi risuecha amweke bana utungo ko bandu balira mbuhania prever kangania ngoko uyanga nabi yali kunzuko sholuholo olwa mwara wetu echokwa na netukende itukende liyacho nale nokunde nebero bi ebye bola hane omukali omundu ana mbyavelwala wabi mtu ali lupital ya mabiyeshi ya live bwamburi amu uliya muita donge nacho nacho chine muvya omobero bya munabura bya ebola omukali wa mabe amabe kulwalira kwambu uliya mtu aloko sete eko busana nachi nibwambu iwe wa maya lakini ya hola kumbe mawazo walenga yo ni homometro ya bandu abatukwa mira alors Evariste alahai Evariste alahai aya ya ngapna langre Evariste ni ane hakuya kuihana wana malangiro mudari sato ko shondu biri ko ku merera
5: ah gatengera bashika ngatukiria tuti
1: chabya chikororo cha bekara mocha taloko byoshe tulawe Evariste
5: ni mwambu echerongo omutatu omulwa na mwakirire mama wewe na baba wewe na rio ni mwambu erebakera tumo twabulire chanzo nganichi babere babuliriria ambo omulwa na mwaba nikire ko mushege omulenga owejone na roma mwe bama mubuli ambu bwaka wa mamba lako wote muyomba wa ubaneria na tutune hano situashi na romulwa na taha base mutane anyiranga cha bahe chibu yo munja ati omobere wa yabere ngwanira na roma ya amubwate mama sene ndo tsero momore nga ya wotsero mo omosalo Nari abereka dezer omulo nakalwe naboke na bero fungule mipangi biri Nari bas ayikiro ko mushakolo kuti mushakolo ka otserembere elona bayo konjingwe kuti mushakolo ka otserembere erilona kenza ngo mushakolo ne roho muke kulobwira ti bas koko mulo na ukaira wote muke kuloma kukama hes erilona tulo mutu omuke kul omuke kul muhulira sheta ter
1: sheta terari rwambuchi
5: Ashita omundu akana kenza wa ena patsia patsie na hoyo mwalure na hola tino na kukambira ngo kwana lya muomba sho pardo kwana maholo mo position yo mwatia donge ngo abantu abali ena nira ya pevolo kango ko ikana bombu ikatima yo mundu lwe na nge
1: ndo walo abyango ko unalo
5: na ryo mulwana babere babe bombu mulwana ne rwa malola
1: ha musha kulona mwahulira
5: yo musha kulomwa tata hola ne rwa ne hokatwa na ryo babere babe bombu a omulwana ne ryo emela kibe yo ko desert yombo ne rwa malola Nero na biri igala hati omochitife oyiwa bwati akasha muhambo we kwanza nayo kale na bwati akatsimbo muhambo wa monda yewe nayo mashatu le disepsieno yati onoyo na niko lupitali koho kohongeleza nario yabarabe kaenda betia nero bazeledru bamale bashaluba na balona baba kati kumbe baba kamwe nguhaya nero bazeledru bamamubalia bamaenda naye nario banala mula bayohobe ora hali ho mutatu Aringa ngana na biri kenda tri. Abiri echerongo byebi.
1: Echerongo chikaba nkabanga hito.
5: Ukawa bi ko hongereza. Nari ukatekerilo la hali molubwe muhalia. Nari wa usha utia meso wa heseria na rolangira cherongo. Ewa boche kwa ngureria.
1: Vala. Bolobo lokubakala ni bayo. Tuna useko chinywa kutse. Tuna mutsirukana michi sabu watu kimaya basatoba abamabya homberembera.
3: Akalwa nakano kabere yitakera. Abalu wana banene babere fute banji. Ukashungo munduna na luwene ewa ashamu shungame suwa bere venroka. Nerunga buwane tiereta mwye irirende kika mutu wala hayi eka kwangora. Emu aminyo yoko ni chifungo cha maishi. Na wakasha hole rumuchi umumulichi.
1: Vala.
3: Nechirungo yoka ni yabane kumwetu wa karoha. Echirungo yeji siri ya kuhongeleza. Halie muisene chirungo na shiyo. Lakini yolohandi yolo kandi mutu wa buwahano. Luli sispe na retane na ma société civile bato reba ya kolaya mafundisho ne population na holo handle we cherongo koko
1: kandi mwa banika karuha mukara kati
3: mwa banika kabido mwa banika chibido echa karo omwasa hanu hanasa ya okay. Cherongo
1: nirwa
3: baluana mushika ya bazazi
1: okay.
3: Abana ba munabwira bananzire twabe bahebyereria kandi twale hanabo aba bahikire ko lubanza olwe rinye chitolol
6: babiri ko kwa lubanzo londre akambale pataru akale sokala ngerwa itwo buti ekini kisungu cha masira hai uko buti fuye moli ena kutungara rati ibwa kata twa chitrola baba ajajajajajajajajaja ngi abaluana
7: panda kwa
6: abaluana unamushungana bandi hetro ko yabere bya heti lakini wasunga bandre bane mukuli mibiri sibali mwera yeka heka lero abaluana abatu wetre ku mumiyi mweyo baluana
7: atuka
6: koko
7: penda kwao penda kwao chao
8: maheta icha chenu nje bash alinga no mundo vaka kutana vake na ukashunga mudati apa na vakisha homonda alinga ikakira vandu hei homwisho ikashia ikare homwisho mero mundo runa na kutra vake bash omungare mwe kutra vake ndi avaka kuita
7: o samalere
8: ashe nebure
7: demai
9: nebwambo abana bana mu byabakabyo mu manyumba kweshi munane bihambirebo kunda babara aka bakamunyambia kaini akalakata mama tiyo mama aboyo wabirita oyo wabirita okita shamala kerat inji jemunga nita mama wazi ama yegana nebyo nebwambo lita mama wewe
7: isha shi
9: bandu bale bale
7: musure Ano tuliro tumechinywa cha holu baluba.
10: Mercy rimbechinywa nje chunga iraho nikoseye ayonga hautu abalwa nabati chetu. Nyambu munabwire achirwanga menya omuzazi yo Mungu we kwanza owo mundu ko chihu. Na omuzazi wao angana kuvuta. Akabya kuvuta kwana nangana bisha utrechi. Alakini shauri yakakuha ilengire ne shofrange
7: shanga kuha.
10: Kusangwa munawiro malangira bandu bakata luka kubakaishi novuna kubulu balumerere abande bakanabya eribye sibali ya collaboration nabahe nabazazi nero emyesi yamala bahano ni ubulige dongo ukaluwa bulagwanene achihongo chotu chineku kuse ngatwa bere akobendu ebere bet
7: wala
10: nyimambo muzazi yo baraka shomundu omuhali shiwe shoshi echanga ishoko Chihu,
7: Vala.
10: Chikale kiwa wambu, no mundu yu, munaburuka sangalu mundu yu banalehera na karasi. Isha angato kere, ereha na mama uwe yichi, olumunyu. Au mundu weshu weshu una shinke, mwana habu esha uri, kuse mwana habu esha karasi, uko mzazi. Ukahula wamu asista sosiale. Ne asista sosiale ya uye kwanza, yika wanziru kumzazi. Na uamatitu mzazi, e ukala ango kose renga frank, ibu eseme yashu. Shikisha se hasrit. Ata wende Amerika. Donge muangati mpo maulimwengu. Wamewe heri umuzazi. Su wangasha musunga. Su wangasha shikania na mundu yangana biyongu umuzazi wahu.
7: Okay.
10: Naro anduka ayuna shikuwa na muishi. Muna nasungana undisha litoke niribu ya baba wa macho moku semamu. Donge mundu na shikia. Sha utre plasi umuzazi umumaisha wewe. Sina ngagu. Ata nere herere wete Valerio kuweri umulushi.
7: Okay. Yaridi
11: ane nabalo nabane ko biro bino babere baketsa watu bakaya bakaronda dawa ere komboroko chihugo kwishi baba anu babere bakaba ipirate na nasunga no ndi ina mwa bakaronda jaji ibwa bere bya mwal alinga mwal ba mwa dawa e pango
7: e pango niche
11: e pango baka yeshombwa okwehega
7: Abini ya mushire.
11: Abini ya mushire na erite ndeto na oriane kona mfunga ekabunu ina noreni. Nerebola naba neba abini ya baka itwa bakaro ndaya. Okona muna eri kombole chio, babri ya baka batu mumadawa epango e yeshombwa.
7: Basi.
11: Nene nebe mushire maramona.
7: Nibia lubi ya tanda. Karonde chio maombi. Mahomena u?
12: Chungu anga mabuwa na inge, chungi to shongezi yako, chone kwenene. Chungi ongezi yako, mundu, abia karibi, omore nga wampe chio kobi ala, nga utu kashichi. Ewa sikuwa walebia, sukulu wangu mwana mbalo murenga. Mwabia ukambalebe, nduwa brengebe. Abana na waliaba kambala yeyimo mastile, kunde ya biribia numuduka, baka enda himo hibangiri. Neruna yele ndere, ukawaza ute, abali imu wabu mwenjiba, mabishiba nziri ya merenga yo. Kwaza ute, shiwa ndeko lewe tebu, erobole mundu waliaba yendeke.
7: Mwurenga wanga
12: nuwa. Mwurenga wanga nuwa. Mwurenga wanga nuwa. Mwurenga
7: wanga nuwa.
8: Basha ebe kakolege jirungule none biarishwekera. Omulu wano yu aka higo kutra kuma mawewe alwe kabunu eji.
7: Kabunu eji na haye.
8: alwe ya moza hile.
7: Ok, vala.
8: Nero warenga binebri ya yandikisha yo okobu, okobuna nikuwe yo.
1: Obuhu.
13: Oko bunaru. Na royuwa sikuwa wati ngara sikuwa na pimiro kwa mama wa yadawa wango ya namu ndahamba. Kuna babandiba ya babiru wanzeri ngira chirungu. Ya babiru ngira omu mama. Babiru babi ngira omu mama. Baka omu babaka akaluamu. Buwa bakeshi yaba abandu wa satu bakeshi buwa bakeshi buwa na omu mama yo. Babi mwengerera. Yabiyobe kakoreka yo na uchirungu na yoro.
1: Chirungu ni muhimu nane kwe kutse.
13: Ni muhimu ndake.
1: Inavumira hake selomo jare ya ngeleza.
13: Ninaka yitu ndake kavumire tu.
1: Ok, wala.
13: Nerutu mulu wana yitu wa muhamba ndake.
1: Ok. Wanyanze. Aringa tuwana tulia kuwanyanze. Avala.
14: Article code penal. De sa vendeye bar 3. Ika kalifia fraksiono mu asasina. Nario. Omulu wana ono. Amabe ni mulu wana mkulu. Ni maisha wao shina na mbrizo. Mimi mu miner akaja wari ngavenda eba mu hall. Nario ngasa vende ye bar 3. Ika kalifia fraksiono mu asasina. Nario omulu anono amabe ni mulu na mukuru. Ni maisha wao shina na mbrizo. Mimi mu miner akaja wari ngavenda eba mu hall. Nario ngabura baba na baba mwezi na mtu tandala buli muzazi alebe mwana wewe ngaje ali kwisako ngaje kona murenga wakambalo yo akimuhirako kuzina college tsebo necha penda koko batire
1: atisomo cha ni shiria melenga
14: amelenga yes ichi ezomo ni sapuli omurenga wo ni sapuli olo banze lwawa aiye yo omurenga kwamo mazingo ndo nambere onde murenga ene wonde mkamba mkamba manambere shenete ni sapuli
1: ngaba horobe
14: Abarobe bose bizepuri yabo nganiye mesi bari oduze nemerenga nabo ngoni naje kondi baita lokuitwe medina bobo se bari oduze merenga bakinene mezi momo yakafu luwako
1: vala
14: abana abantu babote
1: abo shabambe temerenga se bari shasuganya muha
14: ngalingana ya meni mulinge tu mulimu kutse obakuweso shi amana wao tuongana so ndezangano mungu
1: nani amba ni merenge UN
14: ngalingana amana wao kutifatana ngoku mulu bari muha wamba onoka kulwera kuzono no mwenyu abali mbiri mumunyi ibone shina kuwo
1: kuzono yo waha
14: Azoma chilira na mu homi kwa kwanza lile sepuli. Ah
1: namba bosha bakamba le melenga.
14: Sasa ndia ngano musha kulusha nderu
1: okay, mu mwana wa mbili. Okay.
14: Na rabando enzilipo ya omulondo wenani owe omulondo mwanzo kwa abantu babotre. Multipliez-vous. Mwangana wangu biwo mwisho no wakasatu yekaini yako kwa kwanza kwanza. Community abeli. Donc aba na mwisho na bakanze bo bashya bya bakaye ngaba kashya tunzana bazi babo. Kulinga cha ndu mwisho. Na rubo ringa mpenda kone watya mbubinje ngaba banishira ko batane bota. Kwanga bareke wo murenga we wonete ya watena. Swinga mwana uta kama hano hano ndi defender na bandu ngoko ndi ko ndo buwene. Na rubo banzi yo monda. Esi kumesi wene. Yale. Esi kumesi wene kabisa. Na bandu ko bo mwisho bakare mbarana bazazi.
1: Okay. Tukatulacha ho. Tukatulacha ho. Nilo na zina burana bazazi boche no kumbe na bazazi na buba shicha bana babo. Choni chindu cha mana sauti. Abazazi kuna natukabu tabana na hukumbi tuwa shicha bana betu. Aba naba kana yomuho zairi ni atumike ni yaka kutumeresho franga atumove kireshwa keshe hikeno eni ya uleche banza. Neru niye wabere riasho. Aba naba kana kero mundu wa mwosho nzeresho uke kuira echitsebo chao. Tuna kwa mene, si wambuku ndinere baba wa Sami kutse wa Samson, nero abi nibicha olufranga luewa kutse chendochewa, nero nariyachu na mnera nitinje mubuti wawo, amaba nekeri nye nishingia na eko. Tuna kwa mene, longi ya bazazi bana nebe tuka na baluerako, ni muzazi ya nebo utasetu wa tuka kolokoba na betu kwa madezordre. Nyambu mwanaumu amabe patana naye, wamiya kuka patana no mundu nga awe, ngokuka hetana naye kwa kana hetanati. Ngokopo bazazi bakana sukira yaba na baba mabera baba hetana no monana ngana kusukirwa mupanga abe hetana gaso ndiribwa nitichi tukumbe muzazi uwen akaishikaya inashicha nebiri lo monda ikuwe wa mabenda kubyoko chitia chitia ne bandu bekana tasha kulia twana mu wacho ndeke na maluru kubazazi kutse na ma pochabo nonge omwana kumbitwa mushicha na ngokone mundu mamabe patana naye achibanza chichi isweshe ulacho tchabia Perenga beno. Kutse hawa ikubiche mbe na yewe, wabe ulesha retu alo mochereru, mbe na yewe yewe watu wala, cheka ukubula ya utinje baba wawu, omu anakana hinga na yomundu na chirengecho. Na homo katike biushi, baka mbu muzazi nemu umamu mabi muheria, suwa nisha sunga hunde. Sauti? Yeah. Alor, honorable Mbwanga. Honorable Mbwanga, tuburoko hunde mwati wakasere chitaraga. Chachi tarache chondo?
13: Eh.
1: Okay, vala.
13: Tarache chondo ya were babihia. Ni kwamba babihia baka angira marima wa bene. Nari ya were ya mukama
9: Omuka mabeno vama patana na vuna wakalani ambuku ndishetambu shabira sikali hebe domene tutasha subi erima yeka tutasha erima. Nera wana maandikirana nguko vishu.

0: shombene baba kabohechi eshombene
1: mbekire
0: obuhanyo mukamiyuwane woni boyu ka yukabira muchi omalimo bakalani
1: naraba
0: babi abi bahoma abi biro malimo bakalani kanira bonda wa ama muha ama ambe shombene narinje omulwa ngana tahamba eshombene ewo mukama ngana tahamba eshombene shayi narumulwa na mamuha ama mukoletanga nakuhunze ati ye tukaba amana rumujema byalo abunyana wati ye muri kimuhuri kuhunzana mutabu mubugirana mubuguma naribo mu omukami bakalunya perekera basoda atembumula nalunya noto kumupanga aribote kemuto mumupanga era basoda bakasa bate bakashe buhumulwana erumula na matebeta mabisama nomula na malunya yendechi ama yandana ya polisi becha binyonge
1: era
0: bushema she kutekutana kitara bakashito ko bulubanzolo
1: aba polisi na basoda
0: aba soda
1: kama
0: bubwa obubi wa mushefu ukaya tunda busenu bubi na
1: tuwe
0: viriwa mbukumi ya landusi babira no marima wa awa wakalani. Kanduwa muka makamu uwe ngusuya ya chivu.
1: Ya chivu.
0: Aya marima. Nukata tukiribu utibwa katisa wakalani.
1: Nerekuwa
0: wakawa atimira kumutuwe.
1: Aba nyachondo wababa ngatwirevyo. Eva tata taseno. Nyaba notable ba mwabitua mweye. Eva irabati.
2: Wasi nje rimbe chinyo. Oko ngambo yomatu ububi hiya. Tukana berika shima tuti omwati obubi hiya ne fraksio eyo balume bakaso heka. Se mwati werire terabe shombondu kutse abandu buka bote bakasangu bakase chisaya. Ne byali binalu andere huano mo iringambe nenguma ukayega ya amanda yabo babere tura iringa sengsa. Kandibu huo mnyarere mesu andere ya mone desa. Iba luba shashta lula nesho shambunituwa mabili hishash. Ne zama kolo. Ne ruba luba kuta lula kwa lare iba heke shoshi. Emiati yobubi hiya balata ya irutuwa bano table. Tutuwa vini mbalibu ya meringa yukutime. Bote na meringa haba kita bano.
1: Ok, vala. Na ejene, yewe nywe chondo.
3: Washinja rumbe chinywa. Tuwa ewe prechwa.
1: Omuka mama bibi hiya, eba mwera bata. Embe na omuka mama bibi hiya.
3: Unashi waka dongi yo akabena akawechu majisatibo iwenga iwe ukate kengoko nje munye kitaka waka dongi abakama baberiya bakabwa bate ha dongi nje munye kitaka iwe musochishwanga ntebetaku wa maloha ewaleke remariage ichebechishuchi nario arunga takira babura ntino mukate kirisandia irinari hayi ero kwabitoko wetrechondo nario abarangabo nomo tu mukarenge mucha masha mweria nabo baneyo donge ngara none muluwe kusa ngesano bamenye nabira sekambali ngegaye eromunjacha eneya babara batre ebabirishiro mabukusa byange neruka butuka buga donge tu embene ya donge ngahanu ngembene nje namabi yahanga yeyo bakaluba heka ish edonge iryo machufuchi alakini shabu shina mubihya na shabu shakera mabunda Nero abo hanya abaka mabaka
1: ndo baenda nakobata.
3: Baka kwanza che kwanza ba utere tsuru nemutre mamube.
1: Ayaya.
3: Echa kavere olomanza ngukunde na mabuga. Donge abak donge omgapita anautre nzore yewe hakatulira ya. Bo abasuda esa omundo ka okay ko cheka echubu bi ewenda basuda. Abasuda ekashi yabo nitsunge cheho. Na bandu balemo. E polisi kashi yabo bakatutsunga na bandu byetu.
1: Basho
3: kumbe shabasha byako nebo bakera bati bakianzira tu uzia bakako bakashi hungechi.
1: Ebendu.
3: Naronga bagura ntino bamabe konene ne bakam. Baba manzira kama abakalani. Me omukam omwame yukatsunga ndeke.
1: Omwame yukatsunga ndeke. Aha.
0: Bo, wamu ni kombe chinyo.
1: Ewa
0: tu yanavi wa munani wa mushefu.
1: Ama
0: watu, yabi ya vandredi.
1: Hatiba
0: ama kungoli chavalume, ama yuko senje. Mbubatahi, yuke nishakashi ya embene ika itwala, kumbi ya hambu ya pelikewa ukubiru.
1: Mbaba
0: Abraham ulreshombe na bata. Badi yaba nande ba utu wa mtu mabadi.
1: Baba Abraham gulashu.
0: Aba nande ba kaliri. Ibu ambu, manake shombe, nibu sikage, nda sikage indiraja. Ibu abiri vya ngabere trumabu.
1: Narubata
0: aba nande koku.
1: Koko bata mahome cheuma
2: njenga bwanyite owembe ayihonere kunde omukama yali amubihiraya amedisikite no omukama sana omukama kamo tibita kumurimali kuweli
1: na rubaye bakatubihiria bakama
2: basi inda kende henganda nda ka mulina ngo kwa ibake mure kusiba mutibito mure takumurere naro ayihonere
1: na yihonera omukama bikubihira okay Kasi kichi uma, tuka hechinyo cho sata shahatu.
4: Na maruna necha papa mahome kwanza. Unashi, Oh, embarangani andre abakulima na bafugai ya verevya
1: nene. Abalisha.
4: Abalisha ya verevya nene, ya verevya kumerere. Nero, kale njo keribu ambu omundu ni ayihonera. Iwa oka humoko mutwe, iu ne mubuwa. Kundi ama ave yihonera, ini akete nderere. Sini langire, echangare kawabe homuka maengoko, eyo muhako. Kande, ini shayeli siromarerema. Alorukie, omuka ama, alazimishiro ere minye sheria nga ikabu wa itichi. Ne sheria ikabu wa yeti. Wa mawe vengire shombe ne shao kutse shongulube shao shomarere. Mare abene, ewa leha ngo kufatana ngo kumu nyarerema akande tswera. Kundi iwa shakaga lakali
1: hiraho.
4: Erihikia mmewa iwe yokolo rengolo. Nero hawe rivi ya kapundio na karinga kao nero. Ave shombe nene shongulube nene shonde wakao nerave ave verimu abati vyose vute valeri ngimerere. Nduko wa helenga lenga bure henganali kwa
1: wanikendere.
4: Nerwe chocho chikaleka munabuire wangana sungini ya yehu nerango kwa mahumia na mabuwe. Me! Na ina kehe kichini echo na ina nemu nishesha minyiramo chende chero neruwa yu daire na mwani vihiria. Chikale kena
1: ena kolachi.
4: Nero, iya mabibu ya kufli ya ringa kufli kuminotere. Nero, mwati kumbe ali ya sohawini ya kulibu kumwizo.
1: Muka meni aleha.
4: Muka meni aleha. Mwale
1: na matitakache uwa.
4: Na bandubu shiba minyambo muka mana ya mwaka aleha. Dayeri, kendi ya mfano uwene.
1: Okobana.
4: Kundiaba andriwa kiwa muka mama aleha. Niwa mbune tru. Tui
1: lebe. Tui landeko. Eh. Satashe. Tuka buiracha warenga.
5: Wamesunga waringa hawa. Ukana sungana wame waringa hawa. Aba vye mwere soro kandini ini vivi. Ukana rebaya abe kwa karema na ishanga choka na rema na buwa rema ko ale lebi bia lebi ukira ya ukande ka yero mutrem acha ale weka meka ka choka na biari wosha lebi oma wa member rema ngenge moyo ya hai wa biuka ntandiria unenge isere e irungu yetu kali mubuti e kana ni isere ukasunga bandu omwana omukama aka akikali rubu omurema shompene bishi kali mubuti wotu ngeshi shenge ngwe muyahe wabinyi bihiria. Na ilu kundia watu chali mwia nabia omwame mukaliwa wama muhamba akiba moko wa bende. Labirabu mwiche kubihiria mpo. Iwa mwame na wabiru tulangisha chitaka chao. Baka tukashia bihiria. Ukashishibe evya levya bakala nibi usanache bakuremu. Na ilu wabarenga abo. Wamese ukalevya. Aba ame barenga wakawe mwemete. Ukawa levya. Ukawa ngirono muka nyumba kawa biya pangayo. Iwe na wanayuka na kukiru muka nyumba kawa wako.
1: Wala. Situ wangabu na chao. Ana mudondo tabu wako chike. Ewe nyobuso koli na alangana ya shombe nana wasikenda ungo kusha nzira.
6: Bo, ewe tobuso koli obubi ya voreyo. Kandibuneyo kuke. Ali ryo, nabakulema bariyo, nabu baute mete mamevi. Njechunga tabu wachecho. Kundinge sawo obuhoti. Ukasunga, ukana mnyo obuhoti kwa mahero mkwanzi, nikuwa mbo mkwanzi wa huluka. Kumbe wanaye burana uwa nahange shongoko. Lakini wote simu wanalasa simu wanairabu wote na nichi wasungo mundu alimubu emikukubulo nero ukano wabe mura mundu kwa trahe nje nache chirongisha angirako nero mulunya bwebenga kordo sina ndokutaba ewa mbanali na ngulube ya icha na chaicha ngulube acha sengandu lora chulo sengandu lora wabe chamba wabe chiria nina huni lakini bakemira wango ko nje nilokotere bakemira wa
1: ngakukesha
6: ngaba mure kwene
1: ukesha soloma
6: nje nilokotere kuna ngaza kuna ngakola shiba ngani hamba nakira bacha nero ningabura engulube omunye ngulube amalwala amabelwala nero engulube muyanirema muna muya kalo kuinje namara kongo suwe muka nyumba donge ribu tukai kale ngulube ya kuhayira ese kene lume ya biri kama abantu kuseririra namara kaende a omunye akshabalama etu hamba etu nayo etu sibye yomuka nyumba. Kwa nani ba nemu wangu ngulube inamula ndara fasi fulani tunamu ya ribetu ya iko ngulube ngulube alu ya baha yera imwa tebe tumwa shaya ngulube wabula ngulube ngu ya biri irika mubalimu alakini ambu ngulube kwezi baka baka shira shire toboka iba hirayo moposo iari yabe otera iba kumbira mkabuta iba nemu wenda kwezi ni kwa sile rehambe ngulube narana tuwabere minyeriti iba ngulube tushu wangata luka kuyo nerio ngabu irabu india ngabu irabu akala niwone
1: udono na ukaba ndana ya chowa
6: nerio ukana ya hange shombene uwa hambe shombene sho uto isha kukura embene ya enda tu inakukua mire ya uka ya hanga embene inemu asina inakukua mire ya uka hanga lakini babu wana nai oru unamu anzira unemu wenda ndero nerituro. Eske mbene munga hanga ya mwerema kusinilu nga labane mbene nga labana asho nga ya hanga. Nero ni nga wala bandu nino wama soro wale keo. Omudu wa maribia uti. Ukitu lechidu cha muna uwa ula na uwa tunga.
1: Mundundo mwati goyo. Emenweche nemenene si kambalume. Mundundo mwati engulubea mundundo esengante dolar. Oro mundundo ali okotere. Bamali engulube yo okotere.
7: Mundundo maha bibi be pase. Bama betomboka bama besungeko.
1: Bame minyo kwa engulube kahaba.
7: Bama besungeko pe. Njenga sunderi wanyi tringaba. Abakama. Si wowe bari mameta mameve ni baloyi tuwe tifupi kusangwa ali probleme aba kabiha ya esho bene sino muvile mweyi wa mabe usakwiriwe yekali lenga yoho wawo okoba koko kaluka bulerayo nikaba buri haki
1: aba bakaba kabwe byano kwana na kwa kambaluma
7: ebyo ngabwe ni haki
1: atungana bere batukanyira mehe na yeyi chakara kiya kanyirayo
7: ebe ni kalu muvile yeye ikokona nyoko bariere yekangote. Eye na kandi asubule.
1: Eske chwa kakambo mndo mabiri empene mwenye tu bikelu byakala ne kwanene.
7: Basi omuhanya tu. Kino cho bwanyonga ne kiroko yitu kandi nani. Nacho chikali kina ndo tukaha na balia okonivo ya babihia bale mwaka trema akubuloji. Na ro balia bale kelia bakatwa la ise batwa lempene yoko basoda. Kusangwe divakasyo de bet ya shiwe ndekendeke. Ngabe iri hano ibi myesho mbene shabaka mesho eba sitwa lokola police. La police na yimiasho mureke tu letra kweno kwa hakusho kwa bandu beka kwangura aho ise ale problem bale kerese twale rabasu na me la police yimiasho sikiyo shebi ya DC bali ya kongisa tu ne sende bale tashu abale ka kwangura ibali ya kusha
1: ya matabya mbeneri muchinywa pa moka kwangura bushiba aho
7: esa mule ka kwangura moka buli ya badishi tedi kabe na baba takere yo bie simanga kwa chenga
1: avalo. Muka muna tsungira na shitani. Aya, emenwe chena mena grace.
8: Wasinja mukambe chinyo. Dena mana lebya omati ono. Sirtu to tukali mukoli kweni. Tunatolera banotable nabo baba namo berekira bakama babo. Kunde asatuka ulamale mawere hake wemehako. Ni hakika ini na pishapishen. Porenga homu kama wa yembene. Nena na uto ndemu kama wa ya kamu hakembe ni viri. Iri hiko kwa notable kweria. Nela wa notable ni kashi yavo wenatorere. Eba naba kabere kirava kama. Aba katunga wa suchiba wa mo marima mweyu. Eba namu tokereva hebe enderu wako. Kunde abaka mava nene. Valene metie. Asere rimari tinemu shaka. Akaro ndiremu umo wa suchi. Nero kabe wabe menyechiru wakisha kutevetako kwa kanziri kanjesho nzire siringesho. Kabe wabe inoyerere mari abe noa kwa baka kuwa nzire kuherako kuhidusie heringesho. Bode bakita kuwa usako ndwala, ndwala nyese ya tukutibitia.
1: Na mba tukate kwa tutia baka mani walue ngoka mpalu mari obuwa.
8: Kwa tenecheche.
1: Mbana tukatuna mwabe handabi ya baka ama. Na kwa ba honorable. Na tuwa mwabe handabi ya tukatule baka ama. Erori bina handu tuyotsuka kera.
8: Amalangera aho tukayabwira tuti abakama ne chanjo cha ichiritsandia amalema we. Kundi asaba kana bye bana muyikalomo byanda byabo mweyo. Amo byande byobukama. Ayo yo bakana eba namu yabwirira bana baboke ichitakacho shini chenyu. Embe neshi ya lweyu si Italia. Na bana swandi shasungo muka maya kabambu yukakora embene yukayabihira yukabihaya donge abali shabewe akanyoko bali omuntu era yamo kakaenda nako emuli
1: ambakali omuhako
8: ebyo kobe kaenda beka yakalakala betya nero chikali kitwa watu te echo ndana mabwana okambalomo nakwana nibwa wamabya yeno kochaswa hanene nembe nenichibunja nichako. Echo ukanata heulacho omweremu. Nero okwirondia obuuma na baka mitwe basochi na baka ama. Inje chuwene, chuwene kero mehati asaya na veye kavya. Etu analitu watuka watichiri timbia. Mehati yo pembeni sherema mwanyanda wechi au oroba. Nero wa herakari. Kera tu mehati neroba muzima. Echo changana
1: kwa shombe nashala noka sakalia na mehati resa lalasa.
8: Mehati asaye kala sa ino moche suti. Kundi bakali sira yo moche haro moka umokoyenga. Ka umokoyenga kuseka birokoyenga ne chiro echuba kindi tsandia kutsebo. Ne rutume hati si angana relas echone chakubyo. Ne tumuvile muhana. Neshi ndimbe neshi ibunja, au ndumaka nabu wacho hanate, shitwalirowe ila polisi. Neshi ndisho mbe neshi ibunja, shinumu vile muhano. Lakini utotu lako yo, ndi abu mama wakana ulebe kusabye, yiba uli shobanane shokunzira kwei. Tumbe nukaso nge ya liyasa, yikaha mbebi umabesatu vye, evye chitika vye kuma. Si yangautu ulu wako. Wamami ya samarirayo, yirengi ira kula nge neshi mbe neshi tukawa tutesherie, ayirie vete. Nero, echende, e guvernema yetu ya ita, ye shiri ya tatoka, erimia, e chingwe chirengecho, okwilevia, hayo hatolere rili shiribwa, na hayo hatolere
1: rili shiribwa,
8: e ya rekerewa.
1: Washinja sauti, watamule katuwire chocha. Wange tuka tute, abakalisa ya vahange. Mwame nyangoko, kasi kimwaka nabu wacho, eresa lawa uwele chukusika vya mabia, nduhi nene. Nero chikaba cheta chabe sohola, na mulido riberi erio, emba ni uye yotua, riberi erio basi. Ikana vya ya mabiko la chetsebo. Munga langira uko, miati yotu kindika niya kumu mkana tika na mti kumbitwa nabu wa, chinyua cheke kundi nabia tunama langira masaka ya huwa. Chinyua cheke ambu wabadipite balire shofranga shebola. Tunashoko mati mwenye kwa ndakenda kie? Okay, tutake kuchinyua chuma chuma. Hulu mdua kia trakia chilo mamu tima oku wewe. Oku ba depite. Muli babo ushi, murene muma, murene bangahe. Basi, tutuke hali Flavie, embere tuye. Ayo kumbe muli ukaye tara sina tanga langirandeke.
9: Okay. Meriseri mbe chinyua, nyibo mba ba depite vetu batahe. Neba na vetu, mebabere ya vere ruwabu shanana masiba, kwenye tutuwa na vahemele enge. Wanyenze mwabu wa muna, pari trimestre. Vakavaha 5,000 ashova donge sho ashova kashatu banamo bakashatu hekute abata shokokonze 5,000 per trimestre bakashataka kwanza raporo yoyu tunalindira yoku vesha shikwaha kumbe batu hayu muna baburan muno ni abalumi aba abituruturu biba mabitukanje bamabi ape nani tuata kokoti akomugumu mutyambo namahaba batu leretwa tengenezi omuguma ebalangira ko tunamulangira. Ebola nendwala nibuko nibukalize na rebubuga bakaba mukumbe kwa ebwa yire nguvu enen rerwe guverneme eya college ngi jone tbo inyumwe she yumwalwa rero lwalo no mudratwala lweyo ayo ni makimil de fonction kwanza se bale no mumulalo wirite bwambu sande omuministre mbino we sande mushamubo yuwangaga ni okobya okobya banganga meyo ni kimil de fonction. Ngalu nataye buwa aparitikilie ngokonivu ye kuruwa ruje. Bama biholi ya kuruwa ruje ya batu abo luhunda. Baka ya wambone bandobe bolo. Orwe bali ya yendawa. Itwe tuleho tuliservise netre. Tulebo sana naba civile.
1: Luba.
9: Ekuruwa zirebo sana naba civile na leta abandubo oshi. Itwe mbinu epidemia ya bala yine munabwiri. Omukuruwa ruje tuwe ya bala keho akiendele ina mkuruwa ruje. Ena namola wako. Oko betrumba trumba. Tukalu sa yene bindabia vre honda nebiri umosho nyusi na vre. Situ haba wanechi nebi fra. Na roreru amudepite. Si wambu awete no mlalo wete wambu ni mundu. Akaka na shali no mosande. Na akata lishi sensibilizasyon nyesa. E sensibilizasyon ni avarele. Donge tuwetu watu kumena bakuruwa ruje rero. Shoba angatali yako kumberero. Shesho. Na roreru. Aba na kwa mire eraduyanuka kwa mawasana. Na baka na tarisha ye mitingi ye veje hash. Avalu miyabuwa kambanyi kakasuka. Tule ndabu. Eri nere yo wanabero lukambu mweli relo. Avaneke.
1: Okay.
9: Alate raporo.
1: Okay,
9: vana. Yevule. Tuwatengeneze. Tushaka sema tu.
1: Okay. Bienveni ulota tukeribu wa unamushiraba ndabe wa mwanya.
8: Wasinja. Nibu ambutu epopilasi kasha sala kongrile ke bola nekope. Konde. Esho franga abantu sibanga comprendre baba esho franga musika bawa ay gouvernement ma rucho franga ndo chama rebwa niba omulo sikana bawa setia ikabine ya mebya kope ya mayo mumfukwe me enje aba depute batu twabya tukachagua siba depute niba mbu abanga hulo ba depute koko kwene chikana buika burgomestre wanyenza nabeli bwacho at 5,000 dollars okovu trimestre dungo ni wambo kumwaka okumwaka ni jekwa ni 20,000 kuni ni 12 mwa abate subula
10: Baka shatule tesho franga shetuweshu. Kunde waka mboni shetutwe populasyue. Baka baka tulashu hai. Na kwa sungo olieva sesa seyo tulienu. Che ibo baka, baka langra sibuwa amape monde. Akarte. Ake monde amapo. Na sinata visite peyi yae. Ibo ya nunga yi Filipine. Nga ye hai. Ibo ya abu yesho franga she populasyo she Filipine. Nerubu wabu utichi. Utibu wali mudepite. Kani kande wa shahike
1: enu wabu utichi. Tubaira tuti.
10: Neruba depite abo. Nga shitenga wate ba depite abo. Ngokuba maje sho franga sho tuba liste esito sha basuba ayi population
1: voilà
10: tukata sha takayo abahi abahi abanga ya tu representant bino na maho uene aba député ba maba ma tunashiwe bani nga bukanzira bana poshe ya tu bwilandeke
1: voilà alors mumbere chuma
3: eh wasinjeri mbe chinywa nechende itwamenya njalinga nibere riba Abraham non tyalinga ne gouvernement iri na bipofu nga ho kordo wabi hiti ama kutuwa muya servira busanane chitzibu chama babu wewe nyweria. Isi waha shabandu. Neroke eba abiri asho kewa tashaba samarera. Aboni bere hamba. Iba ya mwemiti oko nani oko monima historike kwa. Niberi ya mwemiti siberi ibo ohua iba chukeriri ya miti. Imuba ya bo ohua. Noho babiri kole chihario. Chamare kano ndina salabu ati. Enani mwenye ni kope. Kundi tukatu abu atibo. Nero mba tumashu ambu. Sino sikashera yobukoni nyo mwashibu. Ibu nero. Abalave tubaka holabu sana chino. Puseke ini kope. Nero abandu abo. Litolere. Vahangawe. Ntivalie miti yoko mweni mestorike. Kundi manake. Vakansa tukahola.
1: Voilà. Lusasa. Nenyumusa irambara balie.
3: Nibu ambu. Esho franke shi. Esho valia. Vashi vahasho wa depite esaka randi mile okobuli mu depite ambo akasha sensibilize abakaji vaminye ngoko ebola ine baba kana bokobyala ne resho franga bakashi laba yomulala wate washo kunde momulu bakashi omu depite oyute wangaha washo ambo akasha sensibilize yeni wayi twetulieno
1: Nde bakaba mbo botwa hekofiase niba mbo na bana chingoko tule bandu babo
3: aba depite mtu aba hekofiase lakini hekofiase ya bereba huamo echo kwanza tutamenyacho
1: ekuzana mama ya koshirika sha ba depite
3: yendi lebia yuka kwa mumulala we chinganga bo wambutwa le sho frange shisho monor kivu kusudi mwe sensibilizia bandu ibasi letera aba oko zone de santé oko nani ko bezede kwa
1: donc mochi kuhi aba député ni babandi
3: aba député ni babandi ndeke ndeke ni bwambo
1: namba twatu honorable bandi
3: ko china chetia echi twashagana yecho lakini aba twobo twetia no ubende sirete ekambali kundi ni twa bachihirire mwa maha si ali abandi bakatasha wekwa nene ngatwe Nero wakashi tuwa lira wabandi, wakalu wa deturnesho, iba aminyebe huo.
1: Voilà. Javier, honorable Javier.
11: Ni Javier Mujavingi, yuko ndepia mudipite ku 2030. Miezi ringe yyo, yyo tukashi.
1: Omwati manyeta kakwa chao.
11: Niambu, omwati yono, muna vera na vibuli mudipite mu, minjo muna nasungire kubunjanga honorable. Na mamupu ulia, nchele kini ujiste. Vabri deklare ki olu franga. Olwe, olukali ya saku suwa ewe ebola, lwabiri hika. Abandu siwa namo buwe mumuimu ya mbumu. Mwabiri lingira luengata.
1: Amabu watichu.
11: Amabu watenu. Ibo, banamu ikala, olufranga, selurilu alerewe buwa. Lucheneho. Nerukaba saba, kundriba chine, yubale, bati wanamu teka nyachiru, bakandri hika. Lakini kwa nene kwa nene, mamebe babere ya seralo, baba katu langera. Itutukande beba depite ko 2030.
1: Ok. Jeune. Voilà. Jeune.
3: Nje munebere bwa hanu munana.
1: Boba jita hike chondo baka sensibilize.
3: Nde hanu munawe ndutu ewa to chondo shito shingo oyure yongo nend. Na shomu mu makunde yo mona hika sir plus mona hika ro no kumuyiwe. Na munana bwa hanu tino. Ba mane bya soko konze. Esho franga esho bak adange singi mila yetu. Ba mane leta yu. Wabiriria senene. Ache wamatalia ne nandoyo mkunyuko wakambubo. Tualera abakunibe Vendant. Nero Romanzer. Nero yuba mweche ndant.
1: Niba foba tsunji.
3: Ayusanga ye matere. Yokunde na kindi holino mwana. Anena watino. Omukura sali avuta. Ndeku vade vati. Nero runga babura nitino. Aba depite. Abautu. Nengu vanduba chire mwa mahango kunde nerebuga. Kutano bakani niheka ye. Ezupa ya mauta engi icha ya hayi eka mbali. Tiba tuhira mwa maha.
1: Vala.
3: Na hawa runga buti. Avalu miyabo. Eshe dangi ngana buti nani tadi seje seretrawa bo ebola dangi chisekedi shipanga chisekedi na mukola ne mulume na alina bandi
1: basa basa alors mishisa
12: unde mabwati 2030 nga kumbinisa obuchaguzi ni 2028
1: okay
12: twabara yahanda
1: okay buka kochiro boko
12: ma enga wira abadepite abale kinjasa naba mu territoire ya Beni nabo mu ville de Butembo no mu ville de Beni Enumye hiko, na lubero, lubero na yirisho nguwa lima. Mamabi ya lebi ya kotevo, konze, mtu kashunga wanga. Oburu mduwa levaye, mnyeba himbani
1: ya mtu kwa mimi. Tupuwa kwa biabola, tuleke bia makonze, bia konze, konze ya huakera.
12: Kinjase yiri muministro we sante, yiri muministro we, owe finance. Owe finance ya tuke wanzako. Ito hiko kuwe sante. Ekitimulo yichaba rengere nwe chibolechi musaneki ukamkalo mukifu mimwe kinjasa esi uta hike eyatukateseka oyo ndwe rahambo mu mihandero ministro we sante omudepite yuliasa akashe modere akatimba kumbe natubwira ati munga hika harabe kundikatoso yiri mukani kenoka lakini wamabyele bya kutseva sitwata menyene shaba kapokera twama menyekwe babiriba bawanze riba kera Kunde obole chiru tukwa mbaka pokera 31,000. Tutibe 31,000 na tukutuna mchaganda mwikambali inu. Mutu letere kush. Kunde mama mitu letere kushio. Nishisitu wanganash.
1: Mulaire shofranga kutse.
12: Tulaire mkonibu kwe.
1: Ok.
12: Tulaire chitibu chilo. Ike mabitu
1: wanga mama elfu. Chitu kwe. Mabere mkabuwa nga. Mwabere mkabuwa nga muhetene kutu mbatata batu mre shofranga.
12: Situ hetene. Tuka hetano kubadepite. Abali avu nere kinjasi. Aba depite kashia bakaende bakatu represente tukalwa hano katoka sube morongo abe chondo bakashube ile population yayo na huebo bakabya magereko kinjasa nero eski kimbiro leto pangananga nibu ko kumeserenga yo etwa kero eba neyo omundu sele hitenu akabisama changa banekane omuchanda jeringa kino tbo ngaye ende ire kambalume ngaye ende ire kimbiro ngaye mubule population ngaye
1: tunashikwana na kwana nango mosha na hike no bangana ba
12: Ni sasa ngandi mile selo maudio watu wabere songa. Nero mtu watalola kusho. Lakini, obule mundu wateke e rapor. Kundi ya bali ya ganerayo wa uti olubanza. Kundi ya bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere, dongi inyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu
1: uchipo. Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere, Dongi nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Dongi nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. Aba politisye nehelo mera habere. Wamabi yendo mpolitisye koko. Donge mebera ya uchilu mbiro. Chikari kilu uchipo.
1: Marcella.
12: Inyo populasyo mutatu tungerera rero. Mutu tu bandi bangane hiki ya bandaba matusha mbu. Inyumu lo mutere. Donge nyumu liyari ashu. aba politicien ne helomera habere wa mabigenda mu politicien koko donge mebera ya buchilumbiro chikari kiro
1: buchilo
12: inyo population mutatu tungerera rero mututu abandi bangana hije abantu ba matusha mbo inyo mulo mutere donge inyo muri ali yashu aba politicien ne helomera habere wa mabigenda mu

sana mzee wangu Katreola kwa kule Masereka. Unanasema jambo, sio jambo mzee wangu Kasika. Akaska sepa. Hapa mizebere. Aviena nga Jeremy Mamba. Habari ya dade Dwish. Mama Rebecca.